Ranyukut Tung asuromigiti kuduk risak sauruk tilugu CBC ukiok taktu naro tingagutama nga ekarungni ukak tiuyunga tobi utak ulumikitak kutauruk tuk June 11, Monday 11, 2026. Tagba ulangu yuk tusak saunak tong Tana Charlie Crow inusingan ni ukaw si kaktig dugo narang naktabo tisa mailing ay lunit ako unikat tana pingayo nga ulumi ulangu yung narang naklutigo tana piyagak si marukpat takiwa atano akpat kawisa aglup tok inup titulo kaluna titulo pipalayo rikatang naklunin Tungasanyo rong migiti kulak tusak sa rak tiligo CBC ukiok taktum na rauting ako tamanga ikarong ni.

0: Tunga soinirau migitte kulak tu saksaurak tiglugut CBC ukiok taktum naro tingaku tamanga ikarungni tamane ikarungni sekenak tukuruluni anu kagak tukuyikau yuk tabungaurak tiluta unang ningatan mugu tiki katang nang maulumi yuk ukuraro katang nak tiluguk imi katagjumi nak pugu imang mit Jus milukia, imigaksanig lukia, akso oko siruakte liman nasugluta ulumio yung akaurango na akluni. Aksoon, temata na Charlie Crow. Pigok sa loog si Mangmat, asingin ni nutaka ni pitakarwati ang ngitluni, tasiuyak mit, nunabing mit. Tema unikak tuang nerong miyo kanok inusingan ni kanoy lawak si mangmangat. Pinaswago si uyong miti sa mailing ngayon ni akiksok daw si matiglugo. Ipagsak tanap kingulingan nararaw katigo. Charlie o atatagilawak tangatay ka ni Hudson Bay kunigo. Ikanayak tiyo kataw ni kung mat inuiglo. Upang nga kut kalunak tiyaga katak lutik jolay miglutik itaranga akunero takong isu yakatarok si mang mata inung ni 1951 ngutig dugo Charlie kujara pingmut ilina iyidriyaw yakturok si mang mat temangani si vulak parmi Elijah manering mitakuyariurok si mayok Tusayulo ni teka ni Anak Bingmin. Tana pingayungan, Charlie Crow Miksano, unikak tilugo, nararaw milavo.
1: Tawa ni mi vinyutso ni sanawan ni min maana kikita mi uta sanawan lo tikisaya ni umat. Pinsa isay amigam mata sanawan lo ni kisaya ni umat. Aso ila sanawan lo ni kisaya ni Tain ang napiga, pigasuhatid lang siyumat, siwuli baami. Sanawag asuhatang ipiuluhat, simang ituluhat. Kisiyanin, pigiw pala kami. Ulumi, pigun na siya ito. Sanawag na siya ito. Gun na siya ito, harimat siya taga. Tamahan lang ay 400 ato ni. Sanawag na ito, karang wato ni. Ilatay chuma ni akawit 15 ane ko si makoil tu nalito kalawad law rumata sa naungin tamahan ni 500 900 1000 1500 tamahan ni akihagun natin sa naungin na pala law ilagun nangin naman lupi usibali angin nasa tik Uhati yok kamilam megan nuk sanawa gael lahorot suni tanai papa ka sanawa ngigo piro mata ni uti yak siyagun na mata laraw si mama tanna utu ti ingwa tintaka ha tay maimman pekka chanin kalawuni pigiugun na tok inyok kasua toguni aruin na kasua toguni ima utakkituin na toguni ammaruni imaitumin piliu ilaunga Latuin na sugutu ako ni ilchilaw si mani ang ito. Kauri marung at ano, kauri si mga ako, atuti si mga ako. Ututi kitlagap po nga. Niwi imi, kaso ito so ni, kakalawot so ni, tukusot so ni. Makuni nga, anna mga sugut sa ni, isimalula ka ni, ilchi si mani arangin man. Ila pita hati tau gulat tu, pita hati tau unang alam meyukut, hamut ini, liga alam meyukut lumiyuk, nami ni san ni angit taniu bunga, sunau tak cuma teman cina, inu salap tu meyukut ma, tu kisis magarang wat sabni alam meyukut, tan sulil lagam man imangai uti kita ulumi. Aruin na kaso ang alo ni June Nungwani Nungwavitilu June 1959 me got Mogulat and Tavon Manchako Atoa Koi Tatsunga Tauto Agunail Tsunga Kekitantara Anna Arahakama Anna Apunga Kasawalatunga No Katun Napunga Liku Wapmi Sunawa Timmy, That's when the Omea happy Hapalama to making chowney, again chowry look, making chowry look. Lacuninga Icawea Civituca Lagulu Mimat. Time Atata to show my nigger make up milk tunga and Araha Tungalan and a Sagalot tunga. Ninga winning at that, no good lord of winning. Atata winning Umea Pahapalorum, good lord of winning, that you want to leave winning, good lord of me. The Panga Ogumachuni, good Matata, and Anagalu. So I take it up to my right. You lie no where we lot to look. A conal, the panny lot to my own good up me. And I saw a lot to win, a lot to win. Ilan nara ha usagam tapan yam sumanta lautsumanta tatsuman narakka pingasautu ni nara hatsimagalogam makkoy na ulto ulumi inuru ila pingasoy na ulto pingasoy nyo agun nami yin narakka nukatsipagayaw sumarunga narakko ni lautsumanta tatsumani June, no way of it, Lord, go up, Mosman, July, Lima, Nunca, Satsugo, Narakuni, Mugutsunga, Kishan, Isumarunga, and Agumatsunga. Time I will get to Lotsunga. June, July, no way of it, Lord. Atata Cooker, ticket selling at Lotsung, Umea Apeco, I choose not woven. I say, low. Tämä on hekittänyt yllätsemällä omettisuutta, kun luoreveni omia aapengannut. Tämä takkelemaa on kuulakettu, millä on aina asemalla otsemalla, simmalla on täytsemällä aukas. Omia kummi jo ennuppaamme omiaan tilijäveni yllätsemällä kaumakunnan. Ovan näitse horotsoni. Ilsa emoti ya hal mega ma tabunga tautung ke ilsa ingan ko apilya khaga kama August 1959 nungu sitlo September pe ya ga vitlo ume agum yum inu am ume angan saro ele binyo saro ele uital tu binyo ume binyo no aya lop chimega ma Kut apilaku osunga tabuga ilsa emutikia halimmigama ila tatsumani uhumaito hatlautsumaru uluan anna aasuatsungalu utikasuatsungalu suna wa kikuningatikut isuannisa nyikunnanikaluon mimman Isuitto hatlautsumaruukulua atuutit suutamanna. Aulakotillu isuat seitnagit tahabong kaluna anong nangan uti katagay haligama tao to agun na isyong makawal timisyo ato yung nangituit ila kumatsa akun niya ni tayin na no there wala tikita pala wala may mahapin sa makawal chulo ni pingasawit chulo ni wala wala kasi kikita may utso ni kaluna hatsat na kulta ko kikita timisyo kala pala rungiman teko mata ciri anda hidup mereka tiki ahli kami tiki pelaru guru ambil new tiki timi yang alungan tiki saat pelaru guru mayuki atau si bicu pelaru guru ak tak 1963 tiki tu nak so tamai lulus lulus semua ima jualan melu agus melana sema kena guna pelawaran mentama kita ni kisah ni lekama seorang takon 1959-1960-61 umi emu kisah ni ayat sunga lu tapau titi tau sunga gah pelawaran mah 1962 umi timiyum ayat ligat lu semangat lu tunga amal timiyum anak awal sunga orang itu tak cuma ni. Oh, mai tu hati semua tu. Oh, akan naga ma. Oh, mai lo lau kalau nak kisah ni inu. Isuan ni sangamun. Atu gun nama. Tapi mai semua orang ni. Atu sub magal mata inna. Isteri tu hati semua ni kat tabung kalau nana nunangan. Makonin halunan ukaw siging niyuluak ikaw hatta si maliman uwanin amigang itumit ila amigatu ito nangalo suuli galong miyaga amigang itumit ikaw hatta si maman isagato hatta si maniga tabo nga isuito tigo hatta galotso nga kisiyane isuito niyuluak sinsuntuin ng taman isu itu anehu tigun nama anehu tichari dulu taman napi ya apa nama ya ut tak tamak ko overat tuit pilot tu mahu tu jaga isu itu anehu cari yang ital urat sini sugu memat atau tamat cento ilciri jut tau tu tuit tamat intuin nama gama
2: Ulla kut CBC ko tata mabibali mga kasang lato tanay patato sa law tasi kinaktaw jo mako kangat sumi o kalaw katata koto abang naktawli kay jingit kinikam na yung nakatutigo kasi ani sulit timingin ni kinin naktu Nuna bu me halu ko shorti ju tamani 700 kilograms khali khali lau tuit kang tu ga pe hani ge jani amalo namme ne khoti ge jau ju British Columbia me upen nga ni upen tau lu tuit ta si bu lu pache me Vancouver me ni upen hatte shu mu ju mamme te ni ni upen ge ni upen te ha un nakhsi la khali tu khali khali ni ta malu ata ko suli ka ju sikkanni la ruma jun Ami siung ikalu waktu tidak ku kali kali kasual waktu yon nengang ni kangat tu ku api way promi Justin kau tu ilagi jauh waktu kubian anak pangul waktu ku temani 432 ni kali kali lau mata nama cila waktu it ni kita fishwit temat cemengau la cila waktu it ni biar tu kahuna sila tu abba kasang ini skipper auto mun nama ni kute kejauh juin Vancouver me tama kuningan ni we cha khasu kana tama e mamme utani pijami ni ujuni so una strobo aula tiji pigat te chata o simadolo o hala to ta ma go ta ko hala gale tama kuningan ni we khatta tunu ni we pengin ni ta ma khube to pijun nakshi gamen nunalik fisheries ta ko ta ila ke jau luti Tamat cuma ni, biar cakap cium umur jauh. Imam mewujudkan pijamin yang mening. Well, headman aula chiringa khala to te mago tamako o mando imam me te pe jam ni jo ya se parti no no na le no rota go mata mal o khala khatta gun naksisun da ko lo aula ti chilu ti khala tamena mening amaluta ko ni we te khala to ting ne khata fishwis amalo skipper hato ne to ta ko sule khale khale gashwa gun naksil kanela mata kautu ko hare kanela to ta ko go hallo na no ne to tilugit no na lingin no ikaju ta khachela to it amalo e khalo le gebita gun naksila to it sibunitine no na but sane do dance hare taklen deo ila gari gashwa la to go la pera jan ne ro ti taulu ni ile ne ra ti ta ho taksi majuni ta ko sule jok sa hatangitun tamakuninga hi me hatartuni bersi 9 Kemekujau di lugu kesiani tanah kaju silau ngitu pena suara silau tu me. Tapi malu tanah ilagi tahu kalau kalau mau titik aksi mati lugu takku ubat cero nunggu titau kasua kata lau si manikuin nik sulit jok sang itu malik aku amik aku cuit di lugu kesiani ilagi aksi mati nagu tanah kaju silau tu.
3: Pilu avion yang nak tahu tak mat Canada iluani. Ilangin upirahong ito di taman na anang nakalaw man nung nakakaktunod ama upirahong ito di ublumihuli at toktawab da ilinarar ni ko talaw kimayunod.
2: Ikatlo isulig si Kuministro nga na ukaktiw do kalaw to taan na go ilagay ako taw kasuha law to tatyo mga bersi 9 muto ka ang iman. Kakatak lindeo, tanong kakatak palikan ni nga lato. Noon nakakak si Majuni, senators ni taman na malig ako tiga suwato niyo. Mitsi matalimeo, noon nalingin niingin na lato, ilin niya kanya kung nakatalaan siyo. Noon na po sila to sakbita ko, noon tami, ilin niya bihalang mata. Lisi alikatoktok tana, awlat siyo, ilin niya nimut. Inunut sila to sakbita ni tunulo, ikalun ni, tayo malo, tana, tukasi si Majok. Kuka takko ilangit nunalin minik nugo masungung mata ilin ne kan ne magalok tuti
4: e hallo sila tan ilin na to khatta ke khakalwa me mata inung aula ro mangitu ilin na ro mayo tema wa kalwa me mata
2: ala khatok to khalok to sila to sabimi takko ilin ne tuti la tu itu sa di ugo tanami amilirinami agus nungoni Astu aluka kang sinumi itchi bauta gajau kaina toktawa ne hattaile majul ganamu hanu itaile manamu lulin ne hatta hattatuni ta ko go kang sinumi ilin ne atichila mejuin o khala to ta ma go atuin na ila ilin ne hatta hattang mata nun ala galang unak saujune
5: inuin ayung itcha galuang mata ilin na titau gangata ayung itcha taklutik amma ami ho ma galuak lutik ilin ne roak tu galuin Tak ko ilin na ang niyod, aduin na utang yehin na matano na lingnin.
2: Tak ko alukak ukarekan ng lautok at makuning aki ilahan nito ilman ng ilin niya tici ilin niya ako majuy agas mita ko pa ipan ito ni si si magyakalatun October mi tak ko Pigar lutik 25 ni pinaswa ko si ni ilinya lutik dahil na ilinya big mitsi matalimi sana jau titaw lawak to kikata ni inoy katutya katigino Ula ko here to CBC Regional News a clarification to yesterday's story about the loss of two people in Kangaksuk we reported that the search and rescue operations has been suspended Recovery efforts, however, are continuing. And Nunavut fisheries sold almost 700 kilograms of fish caught near Clyde River to a company in British Columbia earlier this spring. It was the first time the Vancouver-based seafood company has been able to sell turbot to its clients. Both parties hope to do business with each other again. Linny Limberink has more.
6: A small team of harvesters had a successful fishing trip north of Clyde River in late April. Justin Kautuk says it was one of the best trips he's been on.
7: We caught 432 fish.
6: It was enough fish that Niketak Fisheries, which organized the trip, was able to sell about half to Skipper Otto. The Vancouver-based company runs a subscription-style program for Canadian seafood. Sonia Strobel is its co-founder and CEO.
8: The first orders of turbot are just going out and our members are just getting it.
6: Nunalik Fisheries helps make connections like this between harvesters and markets they can sell to. Will Hindman is its director.
9: We try to do everything but the fishing so that when hunters come back to their community, they can make one phone call and ship out their fish and they get to go back out on the land.
6: Niketak Fisheries and Skipper Otto hope to do more business next winter. Kautuk says selling fish to the south can help his community make the case for a fish processing plant in the future. Minnie Lambrink, CBC News, Yellowknife.
2: Nunavut Senator Nancy Hagatak-Lindell's amendment looking to criminalize residential school denialism in anti-hate bill C-9 was defeated in the Senate last week. She says she tried to put the amendment in the same wording as previously passed Holocaust denialism legislation, but the bill passed without the amendment.
3: It's something that I really feel the country really needs to know about, and we need to combat that denialism because it is rewriting our history, an experience that many, many of us have gone through.
2: Justice Minister's spokesperson says the amendment doesn't fit within the framework of what Bill C-9 was designed to do. Hagatak-Lindell says now she's speaking with other Indigenous senators on how to push the law forward. People of Pondinlet will get a choice of learning in their own community. Nunavut Arctic College is offering programs at the new research training center in the community. Lizzie Alakatuktuk is the Dean of Education on Inuit and University Studies in Iqaluit. She says they understand the stress when it requires to travel outside of their community to further their education.
4: Not everyone wants to move out of their home community, so it's a great opportunity to do your studies in your home community.
2: Alakatuktuk says NAC will offer interpreter translator programs and fur production and design at the end of August. Esther Luke of Rankin Inlet is the acting chair of health and wellness programs, offering personal support worker program in Pond Inlet. She says often these programs are not available in the smaller communities.
5: Inuit are capable, they are just not given the opportunity in the smaller communities. There is an interest in these programs.
2: And Luca says they can, people interested in applying can submit their application for the personal support program by August. It is expected to start in October and will run for 25 weeks. The Research Training Center was built by the Hikitani Inuit Association. And that's the CBC Regional News. I'm Haus Alato.
0: Thank you, Kawisa, for doing the regional news. Tema kivalang mi lukitang mi unig lusi rarinerang mi gata dawanikang aklinang mit tikiraktuang mi glu makugunang na aktuk na voyarik pala runi taksigun na glu niru 20 kilometers mi anugal duni unang ni nga 7 agbeni na voyarini makutoy na kakaklu ni 30 kilometers mi anugal duni 6 timu tikiutirok pagluni unang ni nga 8 Igurigar jung mi makurok pagduni 20 kilometers mi ano gal duni unang ninga 4 kamanik tong mit novoyaruni mini twin naga kakhlani sira twin naga kagil duni 30 kilometers may ano ka luni 7 timuti kiw tirok pag luni unang ninga 8 titaw daily gitti sa lungmit makurok pag luni 20 kilometers may ano ka luni 6 timuti kiw tirok pag luni unang ninga 7 na yanin makurok pag luni sirarok pag luni 20 kilometers may ano ka luni 6 timuti kiw tirok pag luni unang ninga 5 katang may ni ulumi ikaruktut ang may nabuyar ni sa kinito ni nakpaglo ni rok nabuyar kanak paglo ni 30 kilometers may ano ka ni 50 mo tikiw ti rok paglo ni unang ni nga 6 kuwag dyang may makuglo ni 30 kilometers may ano ka ni unang ni nga 4 dalok dyang may makurok paglo ni kanilok paglo ni 30 kilometers may ano ka ni unang ni nga 3 Oksok to me no yer ni sida do tin na ka khle ni taksi run na ni 40 kilometers me ano gal ni 60 mo tikyo ti rok pag ni unang ni 3 king ulak pa me kok dok tong me mini gun ne do ni sida ke do ni taksi run na ni unang ni 8 ta pata ko sida da ren ng mit ki bal lang mi lo ketang me ni glo tema kay sida ng itiluta ipak sakli si anavepik o kakatakaron nak sila ang masakya si sa loaping mit ulumi uwi ko nga ninarang naktavo tana 9-10 mi pigang nakluni tema ulang uyok kayo si rusit naring nakosi tusayon ng nakasiw kisani tana pigako tigilutigo tana Canada mit sanet giyo yok akakta rong mata kununga ilinagak titaw ni kuyo ni pingin na raktaw tidlugo tana pirayang na raktaw ni nga tuksa raktaw luni nunavo mi senator nansa kakitak lindaw tuksa ka rong mat akigekan na kuyo luni takuni nga akaw ngitok siyo katang ningit marigangan ni marigaksak C9, Bill C9. Dan Mary Powder, CBC kuning ngak to ukakata karun nak silaw mat dan naruguk piyang ka apik sukatak taming ni ilagyak silo ni nararaw milavu.
3: Teko, pigay alaw taka, pigay ako ti nutsigyang ni teka ni katimavigyang me kayo hilaw ngit mata, senet ngunin akta oyomi. Kuvan ay lakto galoa taika ni nirwagong et mata taika katima view katima yirala ngugama human rights kundi raktao yunu kia lukta piyunang lingin ni katima juta kayo gapta taika ni katima yirala ngugvigiyara ni kayo hilaw galoa suti taika ni kihia ni katima loa vilaktilu ta iluikaw lo ta nirwagaw laungi mata kuvene lakto galoa.
7: Why do you think it
10: summakeng etan na kaju silaw ngela maligak sak pinaso ko si ulaw to minero ako taw ti logo
3: tay kanin kati may galang ubige yarani kayo hilaw galo akso ti kiheni tay kanin kati mabigyo ang mitaw nero ga ga ka mikmata tam na titirak taw himalilaw to akagunga ni tay kunga kati mabigyo ang mo iliyaw ni lulaw galo akso ni kayo hititaw ni lukso ni Neroar titao gapta halaw law su ta kuming kayo hiti chinilung niyang mik. Taim ilangin okak su ti apeko ni kimang inip ti nik nunakakaktu yun ni Canada o iluani okakateka kimang iluang nakakta o gluta amalu ilangin taikwa okakun na waktu huna miami pero yakap mikman tagwani Canada o maligak zoangani constitutional at unerakta o yumi bimari o yudahan na Canada o pero yana okakun na waktu ti huna miami nukakita o himahugilang matatabunga ilinilukdam noon iline agarta lautu taipumani pillo aviongin agarta utakman Canada o iluani ilangin uperohung isuti tamana anang nakalaukman nunakakaktunut ama uperohung isuti ublumehuli aktokta ugapta iline agarnikuta laukimayun mut ama kano Inuit ama nunakakatu Canada o Iluani at tuktaw fi maksua mga ta tamakuninga upero hungin nermi pilaria kang nilulaktunga galwa.
7: I reached out to the Minister of Justice and the
10: Minister of Indigenous Minister Maligalagikunni ammalutana nunakakatuni pilagatit yewatu minister uqattingalo qagasaujakkut uqautiyalawgama taanna ilinneqartitaovalortuit naamagiyaw simangimmat pilagaqjauna suttillugu tamakkua Nama sangit cuy malika sangit teman dale kanu kiyun nak piu.
3: Nalu nak po kanu ihu mak mengata tana pitcher tahu ngerjang ni kui Jewish muna kaktau yu Germany mon nungu tahu ni lulu awilau kemandingi teman na unik kaktau nel pekoyang melianik man. Pilongin nga ning kukakto kang na ayulakso ni akirakto ng mo iliyaw yung mga taulakman taman na unikang na takwa Jews nguyo, Judit nung utaw nilulaki law tiluwid umatakyo ang nikod tayo ma unikak taw yung malak na talitan na upireyaw nipat ama Anak tahu himak zaman ini upperyang gipat ublume pekoyakut Canada o Iluani akerak tonger mod perayang ni lekmat kihani taman na aji cengani maling ni lulak tahu galuak titerak hima yo kablona tu aji gicang ni luklugi tegunga akerak tonger mod Pekoyamon ilinilulaklugit kihaya ni nalunakto kano ajigingin na yak mga tam na ama kano iliyaw kataw na ayok mga dukihingi kalwakso nga kihaya ni pilagayakitwin ang naktagot upmanaw yo kinakto nga kano taman na hibumwa kanaktulo ak mga ko uke kami kano ilina ako tigiyaw kanaktulo ak mga tuhalo talo katimayaralani taman na ukaw hiyotin nilugang naktakaw galo ang uke kangulakpan katimabing mo utakimalakupta.
7: I'm curious, Senator, if you can talk
10: Ukakon to me about Senator, why you propose Sivulapamit, summa, tana, tusirakilautate Maligaksaw akiya ko tisangin ni. Kisumit, uji ko sulaw mga apit, o kawisik akong nakpit.
3: At yung mayigalak po, tautok titawlok man, C9 ngon nakaktaw yung atay kang at House of Commons ming haktumit. Pero yung ngok titaw ni Luklu ni, ilayaw ni Luklu ni, taman na akiraktong na, anak tara na, ahingit ni, Ukhang nikut ama kinaup mga ta, nakingak mga ta, kano uwi niya tautuk nga ip mga tamakwa atok sugit, akiraktok tau yaka ngapta Canada o Iluani, I'm gonna have to say that again. Akiraktok nangmik te a Pekoyani hekomitikmat akirakto merna ayurakta Canada o Iluani tautunga atoglugu okamnea atoglugu ama namotukere yukmangan atoglugu tamakwa amihugaluit akirakto merna ayurakta ama ilange tukervingni horokta rivaklutik tamakwa tao aktoktaukmata pekoyangmut Tamakwa, pero yung ni akirakto meron ni upang ningat no kano ito mga ta, naking nga mga ta. Tagmo nga iliyaw katawitin nilulaw kalawaga taman na ilinara kimayutigod. Upang yung ni nga ama haglo kita ako giyaw bluta kano anak sa kahimak sa mga taman na inong ni ama nun nakakakto ni to have Lutalu Okarato Kema unique Tamana Ilia Katao Blugo Akerato Neo Unun Pecoyamo Pio Unakeko Bluid Tamakoa Akerato to Atoklugo Linera Kemani Ama Uperung in Kano Anatira Hema Tigit Mangan Tamakoa Aulatitao Tanikula to
7: Last question for me here, Senator. You talk.
10: I say any Kemir Kunasuati Lucy, Kisuva King Etaqua, Pilrer Nertasi, Sivumor Nertilugutamana. Can you ning an air of Palitamana?
3: Man now, you call you gerne look to a panoptamana, Utitula Mangako, call you her oak and the Kublugo. Amma nale katimayagala mo pigartin na yak mga ko. Ami hudyo migap tatagwani no nakakarto yugod. Senator yugod. Dahil maukakatigilo kiyo yaksugin. Kano taman na tuhakwigit ka nagtulo ak mga aptigo. Kano hivumo titulo ak mga aptigo. Manaw yung ikayugaw yung Huna lukta maligamni atoksuta kihene kasimapvigyuakmo ilihikan na runnakapta ukauhiukan na tisiyun nakapta tae maana pilirikalu ukakatekaktugun huyuluakan na mangapta tagwani pianipalilak siluta auyamun ukekakut Kanu pigayak mga ta mana ilokay ni luktugod pigayalihakan ng luta tuhakan ng wakap ta Canada mito luktanit ama kanu taman na upperiyawlik siya kan ng tulak mga ama ukawhiw kan ng tulak mga kanu aktoktaw himakswaktigi mga ta Inuit ama no nakakaktulog ta Canada o Iloani ilinerak titaw himatang likus.
0: CBC kuning ngakto Mary Powder inuk titu apaksoklo ni nuna ba may sana datanam na at sa kakataklan daw kiumayun nakaw yuk tako Tako ni nga tuksirak titugit akigyak daw kan na kuyilutik tako nung amarigariyaw yun ni Pitya kataw ta kuyi si mayunit ako. Ilinarak titaw si maniko yunin. Tusang naraw may ta.

Northern Haze, Inuktitut Inuk, Tusangnasak Tavo, Aksun, Tema, Tusagaksak Takang Ming Matamanga Ikarungne, Tema Tauvaniturak Takbing Mit Akitetini Tauvaniturak Takbiliario Roxima Yutamani Ikarungne. Dako katimayit amaruk alabik kong ini titirak simang mata dako sikitut kamutaw yit sikumitut nunamuak taw kuyoyut so kay matako auk palyari kami ima kuyongin namitako kisuy sikitusin kamutaw yaksi Imang mo ako yung magkamagiyaw ti ako yung matatako sikitu sikumitut nunamu dumi ko yung mata ikaw magyagitik kamagiti ako nang naragtigo itakiyo ako rano akpalyarigay lang ming makalo na tito pibalyayo rigayo kang narang ming mat pibalyayo tigo piyagik simarik pakalo na tito utang namiyo Takut, nunavumisanet unik kalu ni kalu nanti tu ketang nak tu ni amaru tak reaksi reoptimit ikarung ni inulu ni angnaulu ni Toronto mu tak reaksi tiak tong nengan areng nang miyavut tau kalu nanti tu nak takut areng nak tau otja kuta.

0: mga Larry Outlaluk. Inay to kang ka imay tulutik E9-1905. Tema inurok to nga nuna rin ni inugdua kanigiyani o nga sinakap na mi tuwat ti Mari sa kanyo nipibing at amikyani 20 miles west inugdua mi. Kubet mi narunay ko talihin.
1: Larry, kuya na mi atin na akong nakabi. Taman na asyo kong nang niyo si Mayo. Nutorok si Manaksi. Inun no, tusako mi na kayo ma. Kuya na mi atin na akabin.
0: Kuya na mi tao. Kuya na mi siya na kuya niyo akabin. Taan na inugyua. Inugyubin na ka. Tayo na nani mga ukakawya ka narunay ko takalaw to ugak siwi kubayag mi ukiyok tatu kubayag nani ugak siwi mi inuraw to 1950 tayo na ikaybalde ko tigisuri ako hano ito na mga tautong wangin ng itakalaw ka nung naliwlaw ko na katasunaw ba. Ako at atakuka Aisa matakalaw matataka ama tako at nukangin ayangin lo katituwit atatakilaw duni 6 mulaw na mata atataka ngayon tapangul duni nukasapakasuti ilayasimi tema akakuka ilagiluwit tapangwa nulaw si Magata nakiyakululunga yakawman na katiyang magitong ilangan ni so si kululua mo tako at atako ka ama angayuwa at atakatiga juwadami nuliangalo ama paninga tako akulokto

0: kata anana, anana ma, katungangin ni tiki sa ilang naman. Ungas tukil lang mo ito lang matulita ko, anana ko ma, katungangin, anak kabini nga. Ikani, kawi mga juwenta, nunaw ating akutak, taikan ay ng mga ata, maluni, uwas siyawing ni atasan ng mga nga. Yun lima ko da ko, naliyan kaya, ata-ata ma, ailaw ng magin. Tay ma, da ko, ang ayuka, ananak ko tigot, ilay janutakak, ananungak, samuili, ilay siyalok, an, nayaga, nayakan na kataw, mini, silakti, tako uwangalo tako ngulok tu tako leo kata taka ayok tangin anan ni ang nakalagami nule ang nakalagami uwa siyempre mo taulumat dahil tako ata taka kami sumu yala lok tu tako ang ayoka na yakalo ayaro imagit kasi ano itay na ayaw ko tigil si malawang ito ana nunga tayo na pisikun lang ito laman tayo ma tako ugas siwa mo taulutik inokta kalawak tugod nakterapi ko nigo nakterapi layang sungulok tun tako ilay nangin yung how you may yung soko si ulo amo te ko wani how you may nino say ame si ulo na suli mana inyo amo ta kiko hawa ni pan ng mga ata unikaw sa tao kaya ako nakalok to as we la 1953 mi umel chwa tikito alo mat city how umel chwa utak kaya tok biyo sa mal di siguro ang maternal na li niwa ko takakot tayo ma tawa ni inodrami utak kila wati ko tikim mat tabungo may ang drama ito wati tawa ang napo at ataka ilang ilo amat daw ami siwalo lang mata awlak to ami siwalo na kayo po nga katil siwa kay 86 utuin na wala pay pako inukramo outlaw tui dan ada beberapa orang di sapa atau di kena rumah kami.
1: Asli inukramo nuato karong tui taponga kutitumu nutorok tinagi.
0: Tapi mak upeng ngasari mak outlaw ni aku mayut outlaw aku mayut kena tau karong mata. Tamani April me. March nung wana ka April me. Kaya ma hangaw ng mga ikaw manalwakto. Inuwi ulok siyo tingi akisok sa mayangi malikliwit. Daan na taon na ni April ulok pat timmiya ni tikipalera to ni kawya manatiyara ni nga ni ikaw magutaw ka na unakto upang palera to nilyo taon na ni. Tay ma tay ko no ko mga yakto kinok taulot daw mata manatya ako ro April mita March April at ulok tili ko tap July mi aulang na yakto aroy ulok hasti taulot ding tay ma ako ulok taulot le aulot ding mali ko mga yakto inok do ang mga yakto ding tano umel to a matabi level ako tapos siti how to silaw ng ningani inugduwa mo no tao karaw mata tayo ko tao asibo tapang ang nektut tako ang roktut saluwinikut tako alikut alik dyan ama ko aliup at atakungin tako ama simiw ni ama ko alik amalu saluwinikut tako

30 misongo na limik koning alo zero au palok unok no ya kapin ne nakta mo yo habang nak me ano kelo ni 20 misongo na limik koning alo zero mitilo tasio yak unok no ya kapin ne nakta mo yo nik yo miksana no halu ni 20 misongo na limik ano kenga khasuniak ne nakta yo unok nila son ne haklo ni minus 1 tamai le kutami kunnuk nu bi hapin na ne yak taw mayu ko ni wol 3 meeting lo ka yang so cha kunnuk sila chang ne yak taw mayu anu kanar ne yak taw mit sunu wan ni miksani 20 mission wol limit 40 mut tikyo ra hatte to mik ko ni galo 4 meeting lo taw nai lo la be dormi ne kunnuk sila chang ne yak taw mayu nu bu ti pala ri unnuk nikyo miksana no halu ti go 20 mission wol limit ano kaya nga kasulangan niya ato yun nusak kuni halo dito. Hope tell, unok nubuti palaya niya niya ato mayo, ni kimi ano kaya halo di 20 misong limik, ano kaya nga kasulangan niya ato yun nusak, nila sun niya zero. Pos ba o milo makko we milo unok nubuti palaya niya niya ato mayo, ni kimi sana ano kaya halo di 20 misong limik, ano kaya nga kasulangan niya ato yun nusak, nila sun niya zero mitilogum. Tak korak kesenner ko hausak tawini tamainu naimi ammalu tauni labatuami.

0: This is Johannes. Un ai to hai ke jo hati to kone ki ka tok suti. Ino to ha ni ko to mi oni ne de ti chike na hasi.
1: Ha wo na na ko mi nu yu si ta na si wo li pom man ne re ma ti ni ona ni ko da ko. Ino ma ni pi che to re ha ni ne ma ni tsu wo pi ge o pi tro yo ta no la.
0: Ka to che hati ge wa lo wa tsi a mi swi linga tsu si ti mi o yu. Kina kone ila hakasi.
1: Larishe, inumarini, kama yusuk, atiba, polisi kuni pisi matsune, prevention nere inumaripitsi etore hatninginit, malo anir, binusti, shantown to shane, inumarini, inumarini, pitsi etore hatninginit, kama yusuk, inunere yilu, amisubotamani, inumaripitsi etore hatninginit, malitsu.
0: Ulao mi takti tau kei nagata tamang na nakuktoka tau ma ato ko yung sulo pag na kaya halok na siya kuni tamang na
1: si bulimi February dilo ka tiba mo kara bilo yung ma in ikayuk si kung nagaya mga ating na ito kay kut ulao takti si nimi ma pigi ako ti haklo ta ukalima kaya si mayuko ame si mulek palera wasu tatak walo ukakawi katit. Ami sungulo ko lao yung katata na kao silong kumaon na anak to.
0: Uhali mahata kayin tuwing ko ikayo ko na ng mini tay ko uhaw siya katak tati ating inong mari pitsiya tao kaya hamning ino tukistit si liyo may gutit sa inlo wala si mayo nga tuwing nakaksuti takani.
1: Tay ko uhali makawi ikayok siyong na matahan ni may nung maripit siya tao kaya hatningin ni buhakawe katay ko. Ikayok siyong mayuwin o tanyang at sinong marino na vimi at wino siya kurot. Kinakuning at ikuhakawe ka nalurot si at wino siya turo. Ano yung pinasitiw kalwak so nga nung nalituhay ko nilo kakikato kalwak miso nga temini nga bukumana.
0: Miso ka tao mata pitsiang ikuti ko na tuwin nung makinne o hausi tuwin na kut anitirinik kut tidligak ni kurlo ni tamak ko a inung maki tay may loktaw hatatua ko ti atuwin na hatsi atuwi kayok to siya ni
1: nunali asya ni nagun na ho nga inulang inuligigit atuwin no siya atuwi home care tay ko patosur anak kami anak kayang itwi home care mo patosur mo mata inunirin nilo nin ikayukta ko na siya matanunan niya siya ni lagayala ko nga ikayukta ko masungto ako patosungto ako vin ikayukti liya lobo inumaripit siya tao kaya hati pa mata nunavim mi
0: nakong mi lisi piyat sa lipalo tila tiyo ha hati kit nalaw sa iti lang ang miso silo
1: nalaw sa iti lutalo pingwa tira lang at ukagalang na hong ano ito kay kuy ko agas mo nito mat o palumila at ilaw ko may winot sa negotsi inus to at tausik at tausari inong makik o palumila katimanak chwa hala at it's about the Galo Vice President makola board members BODs mo na aktuit ning wakto tigil lagay hala at ilaw ko may winot sa mga tuwa winot na ito kay kunit how it so siya erit hindi may kata makone nunni inusto mino ino marimilo at pin ilaw ko may winuts na ko siya au kusi wala aktumit Karen Kettler ukala magit sa loko inong tiyo amin nun alito kay kunit malo take ko makusi mo ni ulo imama misak ni ko kaso ng atato sila katimanik tiyo ang wala aktumit grieving and loss mulak matay ko makko mamisak to wala tweet mamisak ni wala tweet ilaw ko may winner tani ko si aw palo may lakto aw ko si 4th week of August ilaw ko may winner ko si hawit sa hatalang ko si Karen Kettler ukhalaw ti nga akito 1-866-964-2976 how is how we are managing? How it's
0: social? How is it? Nakumiali. Aso nakumili si.

0: takkua nuna vimmi iloisil riikkot. Katinga jingit akkaagole maaksiuti minut. Katinga ne hamata tamani kutruami. Takkua ulle vimmi pinasuaktau hattatuit unikkaatau laumata. Tanna Sarah Bourne kamajimmari inuulit siviup anneavingani. Takkua aulat sisuumata ulle viup enkaningani taavani hallunaat nunangani. Pinasuaktau juni unikkaanarilauktanga tusaalanga javut. Ilangani hallunaituu kallahtalanga matahau imalangavusi. Ja inutti tuolekti jauninga aksimalaungi masuli pitutsimakutittini. Kisiani inutti tuuvallulanga matahau imalangavusi.
1: Sarah Bourne kamayimmakiriyoyo inul sivikkuni. Takkua inul sivikku aulatsi suungun mata ullivimmi. Tanna Sarah, uhalimaukasimmi jo pinasuaktau hattatuni takkane akkaagummi. Akkaagulauktami. Tungasuki Sarah.
2: Nakomik, tanna tukimuotti hattakakku ullivimmi kamakatta inul sivitiku ammalo katimaju. Katimaju vihaksuta takkuusta ngarukhautiutsuta laarimme ila haksuta tuletem pisimaramik anne siuti hutingain leuna tali ammalo inyulti me anne siuti kamarimakinga Christine Clermont ikarukta haksune Vanessa Zubuamit ammalo ilustleri kunipinusti Isabelle Aubin ammalo Marie-Claude René Lisanne teko ilusleri ko pensuti mi yang ekati mari hati mi yavun amalo ulle me zanopa amalo vita vita no valenga takosta kati mari ve harte ka ikayok te hakso ta kava makutili si mari ngani Daniel Fleury mi tana agul ma me pinso le gati go a khigere le magni ta ko hatta illa ro ta to si le gere hakni tako lauro gata tanna pinaso ako mas lauro gatiwa kahuli mami ak ane uha lauro miya boy may lang gaya si buko lang kuti itso kisya ni tusaksa kuti igal lang matso hanoy lang alak nit niya hanoy aul agaf sumalang mga ta tusakta siya kumagata ilon na agon aulat sinibon ane wili aktuli rin niya kumualing aro limaning nuna lemini pilum ni pugem tulere hatsaro ni anak amino tekloing lunit ubalo ni anak amini pilum ni manchar lerlo ni ane vilak simalo ni utekloing lo ilun na ko nuna vili mahano aga utika niyang mga ta akisi utika kaso hatta kata ilun na lima ta ane vilak to yulima kamagayot sere hanggang ito kara suta tanna pinso hatta katigo ak aw lumang utano pinso lagatigo takko kamagayaw tsere hamningi nunalin minya aw lato kami ilaw na ako himik uto nikalangat loko tukitak sa malawro kata sintawit sangit ang awtit sangit utikutit sangit utiklaw ni piyok utik tsere li pilataw rovin yung ni takko ni ngalaka hawis utik hatta tuhut ilon na ako tak aminit ni takuno nga ane wile ka hatsani ko ni upalun ni manchia mo ane mga no ayge hatsani ko ni ilon na ako kamagayot siya kaya hangin nito kakahakso tatay may lang ako ukwas aul aga ako tige hatta tabut hanyong siya kaya hangin ato na itimit siya kaya hangin nga inyo inutuin na ammalo 2024 mi 2027 mo tuwarte ni maligasoksuta ammalo sunani akigarel ni wago hano pinagpangan no inilagit serum ng mga takawari sa katasuta takwa nuna mipisima yuning nuna liminyani yuning kamagayot serah ninga nila takama inilagay hatatuko takko suta ilun nagot ulivik tulad tawin ulitsivik aul agay ang nagay ang mga tahanu katimot ka titugot ang malo ilugus tigo sukataw tayligay ang nebut ang malo inuligay usibot hanu ito mga ta hawisak na mayroon matsuta Ukakay na ka mao ko rogot uwang at tukimot sa hatarunga Daniel Fleury may ilahaksunga. Teko, ukakay na maya kakatimayo ikamayuit. Tan na to ka ito ko ay rili 2025 may pigyak pigilaw rogot. Kisi yan ito kis sautige pilaw rogot taak ako liman civic ilawang ninganik December 2026 mo to ka halag may rogot ako liman nagpangatang utan lo. Te may ma Sulika resibo ko pinsok tatnik. Faces mo na kaktaroning, piyakik si malaktabok. Tukistit sinang may lawa, kanupak na inyang may lawrukot. May July mo 2025, Harris ang lakit suta. Sunay, akiyak to sa mga ta. Kanuklo, akiyak na kaya mga ta. Phase 3, July mo December mo, pak na inyang may walo suta. Malitaw, talang aron nilo, inlatigit suta tayo may tulorukot. December pigyak sa 2025 at ulit di sugilo tekwa nalunak sa mga wakigya ko di ulang arwin ilo nalimati ilsay ko di kahatas di lo akigya ko di ilang arwin tits mga action plan levy ng mining tusaw matitsin ng milo pimakyo titsista sunay lo akigyak to sa ningin ang malunan lesi buli rawiyak ningin pag na inang may suta to sa kaya kakatas talota kung nga pinsutin ni ilaw ni tamat sa mga tayo may lang arami hatalok to kundi sempre may kisento kita alaw arami yun at out sikon pinsuak tabutak kwa action plan levinin akigyak lugin Hari sa lugin naman at siya mga ta inilagat siya kahit inilagat siya lugin at ako siya kutaman na phase 4 lo 5 lo at ulit di sinik mo ang malo Hari sa ni mo naman at siya tumi inilagat siya mga ta akigat siya ni nga nilo ito ka haksa ta December 2026 di kikatak lako tayo may tumi lang aro ukwa pinasok daw si Marit Isabel pinso hatatangit o karon na huwag tangi Isabel at win na akong sa to. At win na akong may Marie Claude o balong ni Lizanne taman ito pa ikuni nga liaison services ni tusaksa o tsaka kong miso.
3: Yes, I'm working on accommodation and logistic and we have a lot of completed action right now. We work on the revision of the driver orientation plan, the update of transportation procedure in Bolivic, including the taxi usage, the development of mechanism to optimize users' attendance at the appointment. We worked on optimization of space management at Olivic and at the partner hotels and development of contingency plan in case of failure of the Olivic Go system. That's the old data management platform. And we worked to implement a new data platform. So we had a lot of action in progress too. We are to finalize the feasibility study of our for contracting a ground transportation, development of a user departure policy, review the criteria and procedures for users not eligible at Olivic, and review the information provided to user for their stay at Olivic. And we work that with the liaison. Part. And we work on the implementation for Carrefour system is a new data management platform. It will be implemented in October. So, and the project management transition currently underway, but we just identified a new project manager. The deployment postponed to the fall in October. And the current stage, we are at the data migration from Olivic Go to the Carrefour and testing the phases.
2: Yeah, Rita, do you know what to talk? Well, what am I going to talk? Rita, Lusano, Paulo Pinso, Hatatangi, Pangnero Tilevi, Namidi, Atulak to say Hatos Tilote, Mito Hatatuit, Takwa, Ungumari, Security. pinso hatigi yot sa hatastik ang malo sula katisingwa na kami unok sige ak si Maluit utak ito'y nakala unay lote sula katitaw hata na mata nutani lupin as tinik hano ilsay uti ka hatastik hano ilawlak ti sayang nakarang mga ta uwi manak to halapani kaya halito akutik maligaw hata lang ngayon eh akisuy si malaksutik ikaw lang ito sa nagpaw ututigil ako pag na si Marita tako ni ngalak lima hawis ang nimi hatas dilo ala si Marok tigo survey ngunang nagaktaw sunik hanulo tigi la teko ni ngapak sutine kirtitaw hatas di teko atok tapalo hatito ito sa umatit si hatas ting uwat dining tukita kayo langayon ni sulak mga kamagayaw ni nga tat sumawa ane relax si Maro amalo inilegyak si Matsutita ko ni nga nanay nilakani teko nga pig alon ni sa ikarok daw siya ni sa karak ningin ni tako ni nga pinso ako ti hat tweet tagatagaw ni nga ni tako ni nga quality hotel mi hotels nik tamangin nik 10-10 heron mi tumilo amalo 7700 kotelias meet to me pinaso khate kha hatta to ta ko nga pick alone ni sak ni kamat sere hang ni inile hatta hatta to inile se ha so hatta to it amalo utak khibi atta nei ni so logic amalo namanat se to me inilatot siya kaso hata di utak kabilakad tawa ni hotels ni. So ngu sige ak si Matsutilo tako ni nga ane wilak turun ni tawa ni nilamangin naman siya may nilamangin ni kamagayot siya lang mga tahawar mga sa hotel lang ano ni malo pinasuting ita pinasukang e alas ni maroor huting job description layaw so naman at siya lang mga ito, inilagay ang mga talo, taga-tagaw lang ito, atuti hatalag kami ni naman ang mga ta, kasi hatastik, pinasokatigit siya ng milo, pinasutingit talo, pinasok ningin ni inilagay siya hatastik, pinasutinilo, hano, ilaw lang ito siya ang nakarang mga tinutani, pinsutinig. Tawang nga lima karusi wakta may tayo may tong pinso at tuwin. Tema at ikingit ng pinso at inihag ni Maud ang malo usiya ko tilakangit Isabel mo ka magayang mata Rita ko living environment quality ilok usti ko lo sok at hotel na kami tukahak sa tip tagatakaan nevi lagi na kami appointment lagi na kami pinso tika ilo yok ta ha ta ta inul se milo tulat ta milo ilus la ko lo pin sut tin ni ta ko ilo na ti pin so ta to ga lo ka ti liaison services so hiro se milo Marie Claude u balo ni lisan
3: yes Sarah I can complete so for this big project maybe almost 1 year before, we hire a senior advisor at the regional health board. Her name is Lisanne Lafetia, and she's working closely with one advisor counselor in each health center. At Inulitivik, the counselor is under Christine Clermont, the DSI, and at Tulatavik, this person is under Nathalie Boulanger, the DSP. So the three persons are working on to review all the services, but the liaison services. How we managing the way the person are going on the south to receive services, what kind of organization we have on the south, and how they come back in the north to make the follow-up with the CLSA, the doctor and the nurse in the north. So in the first part of their mandate, they were to put on to put on place different committee, like a committee for a complex case at Hulevi. So each week they are looking at how many person are there, since how many times, and why they are still there, if they can return at home, if they return at home, which kind of services they have to receive. So this kind of stuff they are doing. And also they are working closely with the CUSM and the Douglas to make the same thing. If a patient is at Douglas or at the CUSM, they are looking out. Since how they are there, for what kind of reason can they return at home? And if they return at home, what kind of services they need? So this is a big part of their work, but they're also working on the stuff you saw on the screen. So review the tool, the process, to be sure everything is aligned and nobody is following on the crack. So they implement a legal documentation note, they deploy a liaison resources, they implement a single phone line and use of generic email address, and they create a safety chart checklist. All little tools to help nurse in the north, nurse in the south, to be sure patients are at the good place at the good moment to see the good specialists. They are working actually on some other stuff, like OASIS is a tool at the CUSM to help the professional to have access at different information in the file of the patient at the CUSM. And we're working also to put in place DAISY, is a kind of same services, but only for the nurse and node. They are working to the mapping of the patient trajectory, and they're looking at the tool, at the medical transfer form. Actually, we are kind of finalizing the Hulevi checklist. You know, when a patient have to go on the south, what the nurse in the CLSA have to be sure the patient have his card for the RAMQ, know where he go, for what he go, he have his ticket plane, and they have all the documentation from the doctor with him to the trip. So it's kind of stuff they are looking at. We're also working on the medical summary content and update the safe discharge checklist for children and adults. So it's kind of stuff, it can look a little thing, but they are all important part to be sure. And I say again, the good person is going on the south on the good way and receive the good services and stay no longer in the south if they can come back in the north. So since, I would say September, they are really working really closely with the CUSM, and we saw some change now, you know. Less person at Hulevi for a long time, returning in the north rapidly, more rapidly than before. So it's kind of stuff. We have a lot of services and a lot of work to do, but I think at the end of the years, we will have make a lot of work, and it will be continued. You know, we will not stop in December, but I saw some progresses since a few weeks. So I hope you see the same thing when the people you know are going in the south.
2: To sa kumat sa tuwina sa talutay may tiyuman ulivyo apatso tingin at ito duwakpata piro karakto uho tiyo siya hatalta sunay aul agayakotibo piro mga ta upalo ni sunani kaurivalan yuwin yung se hut si akigayakotini to sa kuminang may yung aloy kaurivasokpigay video hatalang at si ulo yung mituwini upalo ni hotels nituwini. Tako galo pinso hatatabo tu sa matutsini ko pinso ako mamigata na ulo ma tu sa matselo tikisi ni ulang ma tu kisi maraw siya niksa ulang ayaw mi tu sa matutsiro titini pag nairo tihap mi yukot taga tu sa katsaw mi yuk ulo vi Facebook page kalagman tayin na ak ang mga like kataw to ako ni ulli bisulak mangan tu sarat sa halang mangan hawre magasok bisa me Facebook tigo ulli bi pili oktaw hamme oman tako gyak taw hatale amalo tu sa ma ditigo tini tabo na amalo alla si marok tigo lui tsiga so hatala ngat su talo tay me tu gatta lanu tsi hatala gat su talo tay me tu ro ukopin sok taw rita gataga posters nui tati tsi yu ni winga tau so tsu te te meito ne nui tsiga sok taw piu kutila kain lo tu sa mati tsi nak mot Nutos litere hatasta kamay marini tu sa matitire hamning ini ikarok si mga sa lang tutalo amalo takun nga partners mo na kaktani mo ane abi marini man siya may tunik silta ni tulimani makip ikunin tu sa matitire hamning ini mo sa mga sira sa lang mayroon amalo kakita rapiti ko kawal mga songin na lang at suta nuitsingin na lima so lang at suta luto sa umagayahak doon na ukat na pinasti anevi lesot nun abin may lima to sa umahatakaya matatamat si mo pinsok tatamit sanot takwa to sa umatit si siya so ang nemo communications pinsok tako takataka ilaw na takar si ilaw na ta karsin luta pinso katigit siya lang ato ako ta kanyang isere hangit ni anewi talo maligangin ni malit siya talang at loge sus sa siyang nikot ang malo ilukos tigo at yung ito ni wano na bimeon Together, we are working to establish a coordinated healthcare system that respects the cultural realities of Nunavik, a home away from home. A home away from home. Larugaloang anak asumaro raklo tate may tugo masutsara wate kamagayot sa amitsuta tana uhose ilarugutiyo kainto. Takwa takao tu sakat sakat na ilitik si Mac Audrey pika sa mga takata ak ahuli mampin sa kasabuta man na tu sa mga minak tu ma sunan ni na manang ito ni tu tibio yuwi ni rohatok pa tu sa mga ditaw tsiya hatataw nilok bihat siya hata Tamika Crosby inulit si Veo nilok binga harita rak tigo Facebook tigo page hakmiyong inulit si Vic Facebook page nga ninyo itatsiya sa inyo kano alabi akong namang ami. Ito kayo natawalo ni ikaw na ni 48 ni kiyo na vikarelik ang malo malilugi suna ni unniluto hak mga harisak ni mit sa tigilo ni tayo may tiyoge hangman. Unniluki may niligo ti kalaki mo nga kanulo at tige naman ang ito may pinso lang mga tatu kasi kami naktuman ane wilak si Maruro no tayo na tumika cross kaya tokto siya hatali o nilo pivot abik so it sa hakto hatuak pa kiyo kong nasiak to nga takwa taka Jennifer
1: nakong mik
2: Sarah lari atuin na ako na mayo kiyo hatu ako
1: na mayo okay nakong ni Marilo Sarah amalo Isabel Mariko Tuitako duki sinatsiya tuni tamo na nuita kitsikata arabi uhali marata arabi Sarah apikso Roma Yonik bivihakti si Sirivunga Larry
4: yeah Sarah kayok siya lugu taan na akka ule mongo taano pinaswakta ule matulta vilot siya tuloktu lago makaintunga ne viliaktu ilo hallo na nunangano Amisungu si Mayu Palwit Uttu utikiru utulta mi 2016 Mi utikvi haksuta pingasuvilluotu mi Ne viliaktui unoksi jaksi malaktuit 22 ngataani kalapi Aulati tohti si Mayu 2016 mi manna 25 Nunavi muutuktuit 25 gelle Montreal jaktui hautamaata emeilin alaktuu utulta mi ne viljaktui tako joge li unoksi balea hattatu specialist tikit balea reellaamata tama on unavi mut tako joo nengu li tuagami kamake joo utingi tako joo tsega tuamata specialist nun hallunaanu aulaga hala hattamata tako unoksi jagutiu simamata nutos liri at lota kesieni inul civic tulta vikulli vik reahallo iwatta pinasuttini aulat sileritu ni kamajingin ni ipigiyahak suta hanwiling ang lang mga pinasuak niusu how tamak siyuti ni kamayi how yung mamata working group saksutulo temiling ahtulok tugut taan nakaw sila ngayo nuto sila yak nivu tamat suminga timiyo yuluta nuto sila gala kaya halaguta ato ino siya ahtulang ayugo lagi eksema yugut ammalutol temu unilovikilisi johannes.complaint.kutrua@sss.gov.qc.ca dan narunai kutang harito yang anu nakup misera hilaga yagut saharela luarunai hu
2: ok tako ne ilang ito kainti me niligoti hakalapi matsunga tatsu mingatoa aul agerote anginata latana to ang maul agerote vo ullevek angelige agerninga neisumalo te khmigatta tapaniak arume paknai nak meitot angelige aktaulang mangailunga opalonin asem magailunga opalonin makoy lekhinga leklonin ullevek takolaka harisak nemeirutigi megatige
3: Nakong mi Sarah ang malo Larry tukistit siya la ratagatik pinastilo a perso Roma yun ibibihak di sirevo nga Sally
5: nakong mi bisitiyo katsi inong nilo kingo mariyang inig akhirel nilo tusatsay na siyong katsi communication tu saxo rella runna khulugo nillego tege yagatanna inotsota ai takore kamare yotsangitoro imeto alumitoro imelo song mata latsau tiris tiotsotalo imma hatu song mata taw hatta kotta outro tigilugo quality den inunni 77 Cotillias mito renovation mi palemat imaha inuit hawari matsialang mata harita rap koloni nilio tiri hatta lugo hawari maritsine nuto sita mata hotels imito holo alumi titsi kasongin at laga lapito niloni nuitsi hatta tuak pata piuru karakto piung ilitik yung ilitis daw ng nagsaw hata karang mata tusaw matitaw sa yung ato ako ta uwago inuts ta nunavimi ang malo akira ako tiriya real laping inig tako hata lauro kama takilimami ulivimi lauro mi kama nakumi kamakayot siya o lauro hanulimat siya sila roalimami uwago to ang koto ane wilat si matuta kina uliyo kata nakup mi tu lagi orang ngah nakup mi tu nalo nang itu inu ame sweet onak kira aku tiga galapi hatta loro inu so nama ane William mangan hari merot saya hatta huna huna so biar gitu kata ane bimmi bilat tau gitu saya loro merama ane milanit songa wheelchair mo itiron na tuming ayaw larong ina maani nagtulaki alaw larong ikikaswat so nga so na mo avanito vini o na ipiriyot siya lang abo ani avaliato vini ipiriyot siya hata sa laupata haura malarong imira mahaura maroro so nga ime tukun nira monga kinato na haura maroro lang abo tukisi maroro yoro kisoro mirata niliso nginata sunova ikikakasawa lang at sama at tatutawin nino nakuro ko nga astuin lauro kamakamariyot siya nasa walang kamangutirano himato ako manginama Carol Mikirasore Halorum Ramania Otsunga. Ukium Lorum Apiatu Sonilo, Sona Happy Ananga Ikilorama, Digomero de Miloni, Piso de Miloni, Pita Rananga, Piatu Aloman Akuti, Tatamito Casalorata. Park lor mangutira kataloang ang ulivio piatu hangitutuman tay magala ipiriyot siya at hunakto asika akirere aligalapit amalo piyakotulari at lor nasu nalunang ito asika hatanin niyuit ilingin major surgery to win period se hatta honatu illi ha honatu amisalung ituni wheelchair access hangi to me khare amilar miramaloni pihattu sa mitillo tamakko alakan I period se ha gala honatu ane vilattu win ulli vimmo o harotti yong anona vimmioni atu di juvenil to rata takuk balasong rata ilangi uhangi mata uharuci yung taman na kire ala pirella reali nuto sila to akpat ulivik ang ilirealong iloni tako ni nga wheelchair mituni surgery to vinin ipiriyot siya honaktoy nalanga kalay na nakto aloman ililo makiri akhara arani nea hukkun amisuktuani lakiti haraya hatsoni neivre hatu namo hatalar tsutalu akiti namisoni isuqe humamu tahanak toalo manalang kalatu nasoni naku meka magayot siya turut kisiani tamako ili amisung ito galok pata isu magayot hunaktu suna akhirat semar lagi uning alu ipinah dolar sun naku mi itu sak balas uang hati lagi lagu matuin sama
1: naku mi sali ani
6: awalnya semar ya hati lagu katena atat kini tak kini si temaluang ni awalnya semar cuni ani abila semar yui uhalau teh hangat tu miloni inui lutu sahoma yui hanui manga Piyo sabi mi lao yung mata at gako niya. O nilu lao sa mga ito. At so natupalo mi at lao mata at gako. Ani kagaya haligalo ako milu. Teka ni tsena na yung tami ni. Teka ni nguso ni. Uli wilugo inihang ito. Tuyo mi wilo piso kuti matsa lao hang ito. Nalina tsaya at lao yung mata at gako. Inu to hautsuni. Taka ui manak te ko awla li lau mi. Aligi tsi mahatta li lau yu. Tauno ngā nebi le lo sam lagu ne hunga. I me ilu hatta lau yu. Amiso ga lo asota hitok ngā ka yau yu. Pigi u savi mi suni. Taha matse lau yu halo te hagani. Kamagi yo tsega. Kuna tui inu tukai haluna titu tui nahayang isu nilu inu isa gili palu loi ma naligit siya hata loi wati teken itse inangu siya suni na yuktamin aulake halai kalogu me teken itse ina nuung isu ni anakaloyo apik suomme yunga maliti usu nukalahanu maligia haune suungu tahanu akuni Upalu lau semalanga gune itu malu lau semalanga gune itu tu kisi umam ia kata mana malik tiusunu nukat tiusunu kata ilanem itu tu cemakatam tu ciuyau hatam ia kena oi mana tu kor lagi lau tu aku me tu kisi nat salau
1: nak aku miani tu kisi nat siahutin ilanem itu demi tu kuatu dia Hatta, nuna mimu hati tinik. Tamakua atu tiyo hatta tuit. Akhirnya, lelahu tihi sangwa hatta langhat tihit. Pinas waktu palo, hatta ulli bilirit suta. tau nunga ulive mo kati hatta usta hari tau ya kulu tamauna kati nga hatta hatta anya si uti marit ila utsi hatta tut ammalo yam UHC kulu ila utsi hatta mi yuit akhre area li palong inna matasuli galu akti logo ivalle hatta sapuchisimu tsea hatta hatta ilu silri iku usta tulatta vikulu inu ulsi vikunik tamatsuminga ullivimmit tanna ullivi hawi maratta piyum nauti hangi mat piyum nauti hallukua piya haratta license me ima anya seukti haro malanga tua rutta ullivi o iloane tanna ullivi manno yo ullumi sinta vitu innaumat kisiani akhiri arirasu haratta taunua ullatunut anya vilersima yunik ika yose unna mangatta anya seukti it ubaloni anya seukti marit dei mette mi bi un naute hangi ma ullo me ullo ulle vic tut se raute mi ta tak seli lo yot in ul se vic gut sante quebec un ang to se le yavut dei ko ang isu tuat dei mette ne tu ilanga tu agame bi un naute hallo ko pe gele lo hatta dauna ne hallo nane tanna se vulle Tana manna oyo, pina suarta Maria Loma, Sara Kuno, inol sivikone, sapumi se ahtata, pihutsi se aromata inunne, taunung anne avilersi majonikki.

Onnuk sa kun alak tu sip saik sa min CBC UK oktap tu min. Nublumi Thursday oti lugu. June 11, tamani katigina aktap si mga Roberts Kabitok.

0: mana pivalerung ngawal lagi anak daylight side set utara anak tok temani katiap silawang Robert Kavitok without tau.
1: Si bisu ke datang mi pivalerung. Wang kau sound tu, ipecak unika mitu selau kerja tak kau mak kau kena tahu juga ngak semua. Tapi malu aku kau tu dah tu apa nak tu lagi jengi kena ramai nak tu tigo kesiani tak kau kini nak tweet mana mulu timingin ning. Kangat tu kau pun mewangut kau tu jahat jahat cair nak lau tu kalau nani ngak tu ni nama ni kau tiga jauh tu ni nuna lin nulu atau tu jahat cair tu ni Gabriel Panilok tane lagi jauh lau tu 1,400 kilograms. Oh main nak tu kalau kali tu tig tambahnya kago jo nak tak fisheries tak kau kau tu jahat tau lau majuin ni biar tu kalau tu abangin nik skipper Arthur Moon tak kau Vancouver mana mana kau tiga jauh tu. Tako new vetara hatta sukana tami nga tunu imam mutani taima ukala to panilo kamalo asingi tamani 100 kilometers on nangangani nunalin no kale kale nere la uktu
2: oyena no amishuni natam kut kanduna nuna no new vesha khawam nahtu te nunatin mi biyoyu nahtu ti atuni runmero
1: Loomis Lauder, Danau, the Bath and Fisheries Coalition, Nikitak Fisheries, no illegal jojo, they mahalo to Takoni, with the Halowning skipper Arthur Moon, a cargo lak to Quate make a mummijut, they malu tako Halakalakatia Mago, Kangatua Pilhanikijanga, they mahalo little vitar on the lamijo, Sibunitin. Nunavut Senator Nancy Haritak Lindeo Akiga Rigasuala Mopirajan Niroktiga Suartuniu Tamako Ilinere Titao Hatar Nikunisuli Yoksangitimi Ilagijau Titao Lerluni Uviniu Hatigingitaminu Namat Hime Hatartunu Maligak Joar C9 Tema Lutahan Nakisianangat Taulongitupina Suarusiulortumi Tema Atsuru Tahalortugalo Ilagar Gumaluni Utitaraximaluni Ilagi jauh lalu ni nunguti tahu kasual awak si maju ni sulit jok sengin ni jok malikak tu akhirnya kau jauh tilugu kesiannya kaju silau tu ilagi ak tahu kan ya.
3: Pilu avion yang nak ak tahu tak mad Canada iluani ilangin upirahung itu di tamana anang nakalau man nunakakak tunut ama upirahung itu di ublumehuli ak tok tahu bapta.
1: Ilin ngar niko talo kaya mayon mot. Ekatu isulat ng ministro ng fakti o halaw to ilagay at tayo kasawning ako at ay matana ilagot siyot tigo na lang ng mabilsi nine tukingin nun kagatlin daw man ako katihang ang nagalot nun na kakasi majuni senators ni taman na maligak yung ako tayo kuluniyo. Amalumichi matalimiu takwa ilinero na katalalo tu no nalimini nungiluti nunabusila tu sabing takwa ilinero tichi katalalo matanuta mi ilinero bilangulaw tumik pijarita wata takwa lo ilata analisi ala katukto awla chidi ilinero tulagina mo inunut sila tu sabidjua nulu ikalun nito tana kalaw tutu kasi si majuigo tamako nuna liminik ilinya ilat ilinya kanne ko magalaw tutik nugo mahatang ito
4: ikalun sila tana ilinya ko katag ay kagalaw may mata inong awla ko mangito ilinya ko mayo tema o kagalaw may mata
1: ala katukto ka ay kanne law tut ilinya tawla tut ito sa jiugyo sa namun amilaganik kisilaganik August nungwa ni Esther Aluka dan niche bauta kejau ko ina mijo ane khatele majul gana mo khanu tele mana mo ilin ni atau suni taman nagu ikajok ti cheu ko dan mo miche matale me ilin ni atau la mijo ina tai mata ko nuna le kalani ile atu ina khatang mata
5: enuen ayung icha galuang mata ilin na ti tau Gangata ayung itchak tak lutik ama amihoma galuak lutik ilin nea guak tu galuin tap qua ilinar ni uri a duino tang hinna mata nunalin ni
1: alloka ohala to taima ta qua ilinia kanero majuin ilinia kanero majuti gi jamini tunisi ge ha lak tuin ikajok tu ge tan mo agus mi amalu ilinia sila tu october mi pinasyo sa ni 25 nun tan nu ta ilinia biyo sana jawla waktu hikat tani ino ikat uja hati
0: Kaya na may kaway sa to sa ayak sa nudik to tamahan ka sa nang mid. Tema sila level lang na may lakit ang mga kanyin na siya ang mga atak. Si wala pa may kugadjong may kukunok makong naktok. Una yung niya tamani 1 million ni. Akago makugumaktok ko. O ang nagumaso ni 20 mid. Una yung niya tamani 3 million gumaso ni. Talog 2 million nuk. Makong naktok ko. Walong niya kanagatalo ni. O ang naloni 30 niglas una tamani 0 million ni. Akago nuya gumaktok ko. Makutuin na relig walong niya kanagatalo ni. O ang nagumaso ni 30 mid. Una yung niya tamani 2 million gumaso ni. Oksok tolit unuk nuya nak tu gok. O ang naloni 40 min 60 mo gatal ni. Nguna yung niya tamani 2 million ni. Akago sakanil gata o mak tu gok. O ang na gomak tu ni 40 min 60 mo tika gatal ni. Nguna yung niya tamani 3 mi gomak tu ni deka ni. Oksok tolmen. Yakaluk tu chalit unuk. Sakan nang nang nak tau yut. O ang naloni 30 50 mo tika gatal ni. Niglas una tamani 4 million ni. Sakan na gumato ko akago. O ang na gumato ni 20 mit. Una yung niya tamani 6 million gumato nila. Oglok to lit unnuk. Nuya na ak tugok. Una yung niya tamani 2 million ni. Sakan na gumato ko akago. Una yung niya tamani 9 million gumato ni. Tigbatat ko sila temin na yun na. Sige yaw ila. Teka na kachang nyo ni unnuk. Ama akago.